menawe patamutsa ai mandoji mugane ngane natana banyane mandoge aji mandoge ngyo chikste mno ngane injis agho rektroji to patamanza j'espère que mandoje mno mwis pounyan ai won kod na dwegen ma kod no hon ho che chikste to ngane go ha batra ngane bo mateni don him daniel et business tamandoje wis

Aunaga bitok pagliaro tsaruma to tsinrita tot ni na jasta madabnyo bon dimanche ritot no kisto inot wa pnet posten manja puto dan wilora pat kabakabu has te jijakat avo se manja itot no win men na pno apat chuita mat no cha queen mikrojina gedrohen sans faute ya les senos tavni nyuta runyame Kristo mo ga don do simet mas tawen mo do ano simet mas kon si to ano simet man do simet just tama da banyo mo ga ha chi tat no swen mat no